Bambara ho o khoma nata nata exka FM keke te kweto. Nce te kane mbori e kye ko koma go Isaiah 45 vers 3 ke. Le ke te kye go tamate a ke nga mate kane mango khama yom khama tsa a tswana ka kye tsomo. Ninti te kombe. Ti kongo rakhara. Ti kane rakhara Israel koram. Tiyo khara tsa a tswana ka tsa dia ka kye tsora tsa a khora ti tsa kongo No ake miyate no nga makate kani ma tsa a kiyate tsa a khama kiyate tsa a khama a kwana ka tsa matereta tsa a kwanisi ka khama tsa a kiyate no ange tsa a kwanisi ka kiyate no tsa a kiyago ngandi eta kham tsa a khama a kwana ka miya gobe he kwetereta no tido wate kani ma kate tsa a kiyako tuate tsa a khama kom osa sama kareta ente tera pravata khano tsoma e dekung tseng am go tse di tsang tsone sa kha angu ya de nam ayo sa tsho dum jam kha jaro ka te ma tim ko im ki di doro ko ta kwa angu ya de ke hen e na ke tsam kha ti tsaro kwa ta ko ti ko ing ka ko te ma nam em ki da khang e tie kunya tate di anwan qara ko khriya te kham kwam tsone tsawun amen.

0: wa uka kisim tau hene mangum koi si nga he akwa tuisi si ka ng kaya gigi ng kapsa di kuna tagi hani akang kuim kem ke jam pung ektor si wala wa ah dula sam kong ngim
1: teu kama demo no siebe kam ta ko si sam ni tengi kara ko xka fm ki no bamba radu akcece tin kwena ng komaski buri tewe ti sarati yafta kapunda ana ko din kwena South Africa ki khana ane a South Africa si o mense rakhte komisi kwena a mborunga kate si ina khana a kewe tewe ma ina kai kete mthang ka twa kwena o mbapra ya nye din kwena di kwana a ta a kate komisi khasuwe a sombere e imbizo a hieti ngukai kwete iko ndeu ta moiko ngomba parana ya hi kha unga din kwena mboronga e kwara e guri ta kwena khala ane a kate si tsame se iko khai ti a imbizo sistema khana twa de ana a de be si ma sai si a tsame a guye gure a go suite ko kumwe no khana akwana he a khana o aninja thung tao kam kwana he khana yamo ko tien ko tui tui di tao kwena a ki mo ite no te ma ko ha a ku ye ma ta luto mbuku a ka tu kwa no khana nge se ka kwa ngu kwen a kru ye te ve ta ma khano khana a khung ka tu kwe an kwe kwa ra kwa te umba pra na kha kwa no tang mo ka yata ten kwena ngungu se ki ngwarata ko te ko jawo go auna akihana se department de akiha he e mutetu akwo ko he ta khono ndi kwa e a akwo ko he ta khono ngwarata e kweta ana akaiti no khoni pa de minister a an a ai kala dinu akai siki ngo mutetu a jao ka kun khwena ngo ai dinu muwe ni omba prana kha ngama ka tswano ya ko mkhwena South Africa ke khwena go na tango kun kai go re tang ni kauna mu ta ko keu keu dinu khwena mutetu mie te kwa ngo hi a khana de twe di tsam sika ne kha ngo ka tswa khon seta khana tau di kaya a kaya ting tako kaya ting yoka an kwena a Pretoria ki tako kwa na ngkese ka tau ni saka ngungu siki ting ta doi doi te auna ki kama kaya ting anangu kama kama teko kaya kutagwe tako no tamze tama a katagwe masai si ngimborunga hai kwa rasa na ta haare kwe ta ngay kata mwoka kwa kwena ki haa hai kone pa de ministere polisa di a ta khono beleran se saka di a poli bosilo ta khono yambulo njunja ta katre ma ko auna te ko kuka gwe katre ma ta khwe a ha a organisasi se match and match ke ya sinta ngobese juma a ka to khano khana doro khwati khana anisija si amekwa ya mekoteko unkai gwe tinu ngkhan nyeta ha tui tui ye a teko hunka gwe omba pra kwena kha ngkwena a ngo khana miete ana kyare ti gwe a no khana tlere ti derta yunisika match and meet match kwena yune a khiri unkai kara teko khara kwa tingo kha tsamo ka tin kwena omba pra kwena moko South Africa e twara ko khana de unwa ka kyare ta ngombese juma sieko boringa konseta derband ki kai kwati ta ko akrati je nga khana khak ameno khana teka kun khwena ta khana kai kwa khati si okungwa khana nga go jete ko kunka go ta khaya anka de si aki khan kya to go khe ngo kha ngo ka tswara ko ya ti mutetwe nga musi we ngo mo iko khom ka ta khak ste ko uyeti si nga khan pete to to ye a si iye tebe ji khana musubo a tsunga kha go sa tlete ta tama khana ko matikwano minister a amidi a ng masego se aba se go tinya ami kwa ka khana a o ditang borisu khiri o ha Minister a handle neighborhood and mere dangang di a pak stau kham ane a ka tisukwa project ke South Africa suwo khata a an tsone sa tsaka no nge project ke he chuji a ngo ngom onga o he khana wo tinu chuji te ko ngom sa bio veke a anta o he se kap statiki wo khoita project an tsone sa khasa jawo go ta ko tsubuka go musu ekonomi a Buri a yamakotek arati tamska biotech kwena akarati se khanangeti mduemki siri ektaudie wu khwati yen kuma ak miliard randi saisi di a aki akarati ng siri ekhaa mwaka tin kwena ng jauji a jawakona Tau a katu kwano South Africa ng tleska dango akhaate se South Africa Afrika suki ng dawusi hambre kwanye chuo kwe a ngu ngomakote kwa Afrika unji a khao kasa kwa na ngin COVID-19 singetin kamsika antaw di buru a ngwa tinta. Tau nga maa siyeko si ak anta o si o khomsi kawai tinki nga tasteko swere tin. Ata te ya ha te u buri e khir khir e ngon khaw na te buri a akhiri kano XKFM ki kikisanyan.

Ya masin ngaqaya dodi ugemanda kha mangqulini ngakhwiqwa kwemqama ka igikimbli qane khona msera ke qaya ke cumkhwenqwa firi dwenda dacuwa ha ni khagrada salsie kuma ke vusta kha khoma nqa 520 ta dukane wa 12 khagrada salsie msera ke xa se xa gqum akinqa wacam dacuma camncithi dudaqu dakhoma nqa 520 cama quta cuqwi wa 12 khagrada salsie ya doner ta kha cumkhwenqwa ha 520 khagrada salsie dacuwa ha 10 khagrada salsie ta gumtane ngata gi ngocam freida kha khoma nga 520 khrada celsius ta gwa wa ni kha khrada celsius ta kam thongna tu ta ku satra da kha kam thotane tu ta ku kam khunga ha 520 ta gwa wa a khrada celsius sonda kha hum ta ki ngoli ta makata ta o kam khun a wa 220 ta gwa wa 10 khrada celsius ta kum wa ta khri khama khwe ta manda kha kokuma ngwa 2020 sorry kam kunwa 2020 ta cuqani ka wa ha ni kha khara da salsi wa tike ngoli kwa khu qa qa qa qwa ngoli ke mama ka wa kimbli ya in kha chong he ke nga ka ya tot u ke manda kha mangoli ni kwa khu qa da ni kwa qa qa qwa ngo ko ma ni chong ke mangu ha kum sada ke sonda kha samanda kha molita makata tao ta viki chong ha ka ka ka ka ka tho ka kuna ta ache mwa ka ku ki ka ki kam chma mas ka makha ti tum to ko ko ma kum si ka makha ti ti sa kai ka si si ka mu ka ka ki mu ki wala chma

Teo kame te mono kwe se ka ak irisu tu siki kama kwa ekska FM siki no te khabana kwa mbamba kwa gwe kwe kwenseta nga kwa mahe a te bore kwe sarati yafta kapunda lanbo organisasi e sayi ta kwa mkarakti te he anka to kwa no khana do te kwe unisa kwa perturia su kwe kaka kwena o ratura kusi suri na khwata si ngo khu kho wo na ina ka e ja kung khwa ta ko mcho si kama ke no juro kita khu kho di cha ko a ina in ka ya kha tung ta khono ina te ko cho ta ina khu kho ji a ina khu kho kha khwana ngo ka etre te ko mcho si ha ha nge janga siwe a ko suwina ta saek etre mata ha khu a tiu de yager aka to kwano nira tra ku he khana tso sa kya in tso te kwana he minister mlanbo kuma no tu khak amji ake ha ji a wina khwatata kwana.

Tsame tekise tin ire ka mogwa XKA FM sikino boritewe qisarati yafta kapunda Patriotic Alliance na takhono Aljamai party nata khana one a ka tsi khana te ogwe ng committee ese kwa kho inqomete te ko Musa he nata president mkhuzi kunkai gureta kwe a tamano khana kwete president Cyril Ramaphosa akho kwe a pala pala su mboronga iki speaker a national vergadering di a toko diziza khasu ane a kara khwati ngan committee in and der ta khona o tswenji a ana Ramaphosa a ngoste ko Musa na ama mboronga gyamiki te kwe gureta PRC he ta khono good party ta khana ane a karatin si khana te ogo veta tamra ng party sa wo tui kha khwe a khasa a ngoma ko a Ramaphosa m cabinet ki LPNA se ko dango a khara khu ta ina se ko te ko kwitsa ta parliament su o mutito gyama a kunka kon kwen ki nata amutetu si chinja san sa tinsu anisija musu u qeu qai ka khwena khanao ani a a karati si akiti tsogo di miete ji si qeu su gongi si nga si qai ntlo si umutetu ji miete natare e a go ku a presidente de hisan reta a kham qai si nga ki no a go di ku nga qai tebe mutetu si musu seta Minister a energie di a Konsitso Ramaphosa ta khono burgemeester ma Johannesburg si madada Morero ta ntsika ga tsao he nngwe qae de ta ko manuji a mo ko kasa ne multi milliard rand ka si e kwa impor korota si Eskom su ane a ga tsa kwa 20 milliard rand ka si e kwa impor korota si Eskom su ane a khatsa kwa inte kwano akite tsa ya go guna tak e

0: Oro ga tenu sa santati ise akisi ko kwa go di dorop ai ko a ka ka go kwa si khara kwa itamano tse go di te ko ka ko go di a ke kungo go ne kwa go ruta si kwa ka go kwa na si o ka he ta khono go sire ane su o re ke nang ju tsaka ka he no eskom singo ngi go di a te ko go ga su go ruta di se te go su o go ka e ja kung ka a na go se ongo tsaka karang ka se te ko kung ka mo ngo se South Africa ke tin khwena of South Africa so ekonomi a nya mo ko ngo tsausa hasa karango ika kra ga so ngo kra ga e tlhanye kwa veta ntana ka se di siki tso go hi police ser sande gauteng city a yene di te ko khamja wo ko a kare kai gomboronga hi odeki fani nkosi garaka sane khama kweti he a se ko kyare kyare de ngo ko mo tsheng eta Pretoria so tse o qaka o ski ngo se nne ma khame wa karati a tsamska Pretoria north se ke landro se na nge te vie ke ski kham kwa sane ko twa a kwere ti se ka a kham se ko te ti tsamska national vervolging gesag ko na gana o ane wa karati ngo ngimboronga e tshunye 20 na yulimka kwana khana mote tsam di jiri kumboronga tama khana go tsau amta ngo se nne ma se ko e go go hi mboronga ka e di ko a si ima khubi go a kana go di no ima de ka ka kwana a a be no de di khawo tama kha ke u ke a no tsa a ke ha kha ta go no motete o ima o ro hi no ima se ko ke go hi mdi a ye ki polisa mba parak e di khwena di mboronga gara o itlotsi a Borisu khiri o hai minister mchoko kuma Aaron mchua ledi takono minister siri di an eno kungundagwa na tang iska darago teko msalet mankeke spatra ta kum Johannesburg ki kwem an khana si darana ko sorry khatsa si darana ko teko mousa maako ho an hisana tire no tinchaka kaite jawa e masai si e nyamu kata kwe haareta spatra mchua ani gyamma daro tin apro tuedes apro yenan twenda iki no sinya sana te khoji a minister a si ko musa na tango te ko ake acho o ko khoji jaro dire tam khoji tam a isara te nge tv kiski ake tham a twara din a open bar a besker mer kona ki a kra tin si ake chaka kara khoji kai ve ati kwa to komanda zita macha kra ku hi ve ta ake mukunda amanda ko ha department de seta no akise iye khwaing akwana ha khuju question kara ha jao ko chaka ka hai chaka kara jao aki manda ko ta ko ngabe kara jao te ku hi no sire a chaka kara ha tinu kwi ko jao ka hi ve te khuji a iji ate ko hisana ti aki te yaha bore khir khir ngun khawana te bore click send x ka fm ki te ukame 12 fir na khono
1: Says minute ke kwa tin ke x ki fm yang he ahanam ge ngum omi fresto magumbum patriotic alliance e ke al jama partei ke kang ya te ki yi agia committee ying he a tumku ohun kya kya kalenge hin fisa e togi ka tu ke president Cyril Ramaphosa ya no kha ke pala pala ulam speaker ya he wangolin ka parliament de wa toko de diza ka committee yin he wa jitwa yenan der ta kha ke ya taki ama president de masi ohun hanan ulam pia asie na waki good party ken amamuku ohun to gya ngulupui ta party chivisi si nui gya jitron e yang he gya parliament de kerama posa ya cabinet din ta parliament de viko mo pangak ohun ati ki taitam ka ngi gya golo hun de kon ya parliament de ke chige yin hewa vita ka ohun gi ki khamsung u ke vitan yang hun ujala ofon ko uzlak anga vita kisin hi ta ki chigenge taki parlamente ya vita kauzige atkhamsungu chevi komkhum an khau kwa kyo khaka hiwa president ki achalo ka tsoa a tlhamokang

Kavedam. De minister Yang Hiwa Energiwa, Hossein Sorama Gopa, Burgemeester Jonsburg Wadada Morero, Kaikam Kaan, de Kota Ahana Kuyamana, Ke Multi Miliardi Mali, Akama Congo, Kehi Mansplitit Nawa Eskom, Yetene Kota Akam Sung U, which is Yakala Tuko Kokon Akoma, Karaha Kivikomas in the Chu, Aujelawa. Ta karaha hana ka ong age vigilan ya da ki karaha hana wa yons bra ko nan ya gani ko na ya ut ale o yi an am ka wa he metro rati to a 5 million tin aka mali ke ma kongo an he gin na wa yi ta le ya un ke wa e ki ka e yons bra he ta mali ko ka tia tia ke es kom ko hana i to ku hana Kwita malin aka kodibi ama kaike o kan e ngawa ye hofu ke ama tangmen ye ngau ya hi ko kangu e tene a wa manera ya hi a wa mukungu ya kodibi masini chwasin he na ke jala kang he wari ke nang hm achike eskom a yi twika wa ka yin yimun ke ka ke ku wana dibi malim ta chike he jangwang sa kho he ang ama khe kang chi gi ta kham singim chi ma kang a kon sa ke sit africa e economy ko he chi si ku a kon sa ina ke kra khang e ya no la ke gani ka ta yang he si ke o kha he wo police sir sandi ke khauti ni a yi fi sang lu bu gi la fani ko si ta Tisa tu mo ko tro khayang ke kai tsam ka nge Pretoria ho fun ek tak tai de atam sa am ko si tisa tu ka ya ke hanang nga ki ka Pretoria ki ho fu ki nulang su si ki ve ka tang ke kam si ki sawa ki tro khayang e ta ya kang he di de no fun ek tan ngulin ang kang nulang su sa ka ong tisa tu hu si ka khong ang na ki tan nga de ki tu tu na ki juli kastigun aka lam ya sige ahana ya kasi ong tani diwin kasi gawa na yata no kasi ki hana ya ko si gita sa ahana ki la yang he wa ka iya ki kula tanu he ki gya chigan kwan kui en tani toke tuisa mo ko ong nao hena wge vala ya tuto kam he ki cha hena wakin kum awa hena wakin kaya ki gya tanu yin hewa polisa wi toplin nao ki gya ya Torasim, Ministry yang hewa chowa Aaron Mochualedi, Ministry yang hewa maliwa Enugu Dongwana, ta kaitamka nushalo tumatake aya siptaleke Johannesburg kuna kaya gledeke tamsing vikwama, igegeta tamsing umchimaka nisike tuisa muku ongu jala ke vikwama ke ujala kaga ke siptaleng aya galinui ke aparol yina tundaka daa ke kunhum. Ta ministry ngtini gi atu muku ong sing hi kem chima kang ku ge khali kham ko gen e ken khum hana ka he wo chon ka ga ka wa ka e ve ge ka ke tong khanu gi nge ku ge jala kham ko open bar ba sker mer fe sa ke ki o kan e ge sing hi ta ki chi ka to to kho ka ku wa khan ka o ene wa ki ka to ku kham sing u ka ki kun sa provinsi ai mandala department ding kanji tu ye o dan mu ka to da ko ye ka ko ni sa ke vi ko ma ka yo jala ka ga ina wa ke project in ye to tro ko mandala ina wa ke bele wa vi ko ma chi si ka to tro ko jala ina wa ke mali aka ku no ba se u jala ke chi si mu tu wa ka hu wa chi ke ke o he mu ka to da ko ko ni sa ke sip tele ngi ko ai he da ke ko ga di ga to ko jala ma si ke wala wa tolo fu ndira sam ko

Teki sete mono tsame 12 irisu 3 wa gate ya go ha ntseska no borite we tsisa rati ya fta kapunda North Cape so department de tsara ane go je kungtswa qwe a ka de kwano ntseska gana tsana thom karanya moko go go je a tshoro go qwe e sa dino njwanga se ka makino joro ki tsai qwe tseu se traveta Aki suri natin 5 and 5 tahako di juanga an amukunda siki. Departamente an ka tukwa khana 8 and 7 taha deisende ko di gweji an te ko churuti. No aki ngo an ka tukwa amukunda siki ngye tin vike ki khana kou ama wukwati 5 taha deisende di chok ay an. Gweji di cho amo te kwa nun kresi ka kuruman su anisija seiko hukara kwe te kwa na anjat antou ni saka barama te tuwa timka. Kuye akarama te kwe a Stephen Khalane aka te kwa nun ake aha municipality te jeki drewana ten takta plase je ngeku no ake anja ojiki teko kewuko je cho iti. Di ana parlamente kitina khana o khunka a kuyete na ukwana ska parlamente ke katrete kuma mk party siki koma John Klopem a ina palapala su o committee siki corona di amanyuta khoike national vergadering a Klopem a February 2024 ska ama a mboronga karangi ama a akcam sika sieko rektreke ku dens komisi kona simboronga karani am jao ku te hiziki ama ngita khunu jara nai si ngo akesi arati he tsu kaika khun mieti he a khunka gutang die ana khana o a ka tsi ngo dio ka khunote kona ngo ama moiti be tiko ngo a komiti esiki koro itibe ama singuta khabana kha spaza stora a ngeta mtumka bota beloki kha Bloemfontein suski ste ko khuna ama komkomata ne gceska de twe sikwe ko ha he jawo anja khan ki hambe te khuski mangaung su municipality ki besa no taxi ji se ko train kra kha ho tan police na anima umota tita ngwara ta tete national dins leverance forum kona aka to kwano khana qere tingo si ngonxe khan hiete doitwe he ata ko kunti no manda kona no municipality de mbere wa ta maha ngo kia mo ho ita borisu khere o hem dao ke hutu akwe wo police na gauten ke gana gong tsawe a ka te taxi anya mo kwa te te ke a te te a som hutu ke a ka kon khwena a dao akwa ka nu ao ao nu ti anya mo kwa te te ke a te te a som hutu ke a ka kon khwena a dao akwa ka nu ao ao nu ngi ta te ho ke

wala way yin ki exkiv em yang he ahanam ki ngam wami fresto mang gumbo mandelak om ang deke yi toa atwa tulupa ke sit africa ai tulupa ki ka he tui tui hang sige atu moko om ti agang kagulika yi kula khanu ngi kamang ring ging ti gyang ling ka tetweng dertak ki yuni ke ngul ngka satu muku o hunde tin agang tangau yang hewa match in matching in gulupu yakin tango beshe zuma derban khona yageta ahana kan ku ite ke mandala ka o hm ke da tu muku o hm ngul ngka ka tro pa yu o hm wa chipsi ka kan ngai ng ta direktir yang he wa mandala ke vikomakang he wa ya ina wake ka gengi en lakting William Baloi ta ngmi ya kwa giga ang ama ta ang ngda ki parlamendi chige hevi kwa mong ang hau kwa si gita akham ta tulupa si gita akwa ki presidente kawahi ya ang ama machin machi ngulupu ina wake ngulupu ngi ta kam yi ke tu yang hewa derta kha ke yuni khanu ying he kula khanu ikam ngore ngi ji gya ngol ngi ka plen ngi bit twa ngol ngi ka ndi wa ko yi tamam di te department de ying he wa wala se sa ke khotum ni gedat in avi koma ke gan ke khrensin ya mandala ke fesa ga ku khamsun u ke khrensin si gita ngu kwa kama kwe moku o hongsun ngi yi he kula khanu ya wa ngu lik ong ga gye hong pala nga ba si ngona tu moku o hong wana ngu o diwi yi uwa kwa ike kamam ta minister nga kang Jabulo Nzuza ang ndake balansi saka department de yi he wa vikuwa ma ina wa kesit Africa polisa vikuwa ma ta gita apanga kama kwe moku o hun to do kham sung u chi bi sing kham gul kham gu ta ying he ko a cha ga bang lu ning ka ngi ko la khanu hm ya ang de ki khren sin ya to do kamandala wa vita pen nga si o hun sung ya to do kham yen e ke fe sa ga tro ko o he na ba ki yi he ko la khanu hm e wa ngure ka ga chi ying ga chi thwa ke vi ko maku hana pring ba si o hung kham sung ngai kin lam nzu za tni ge dat sa tu hu vita pring ba kham an em da drin tu nda kha ye he wang rek ong dule gi hu he ko la khanu skin hui de kin am ta stolan ya fei fi skin am ke fi sa ke derban ya statu ngai ngale iti kweni municipality an nda ke yi hewa metropolisa municipala vi kom pangak ong chi ke department yi hewa blansa saka ta fisa yi kam da ke tin agang kwa e he dr pixley ka seme chi ke anton lembede starti get in aka ke gang municipality an nda ke twin derta kha ki yi he wa ngure dole ong gi hm ta sikin hi dei drin tu nas git a khali kin la ya hi wan hung awa kang he wa kamang ul nui ka chik gang ul nui ka vita nga ki ka yi kang si ki kham sung ta sto lang hung ken am yang ega nga ki ka yi vita ya choni to da ta municipality ti ge ta an da ki fe sa ka he si ge at in agang wa vita yang he wa kamang ul nui ka gang ul ka wa sa tu o hung ya to to kham yang e tuin gamangul nuka vita yang hia wa kamangul nuka gangul nuka wa satu ohun ya toto kham yang e tuin gamangul nuka ina baki yivisi singko

0: ngumbona ka tosi America President Donald Trump angonde ke kangoxeka ngeke athi anqoca ngeke Iran trutan anqotwa tayageta tisatu ngole ngkai he wa medi usti kaga Abraham yang amak pelingawa si ohm tegini kai kangosi awa Israel ene wake mede usti kaga ngole pelingawa chibi si sing maku ohm pangka kaga ngole kaga diwi jalam ta tram na akam kika ihe chibi si gehe ati ngakogan ikan ngikanggo ka ihigi awo tulo dagin hotowa ta gita vizilan ya kaitin ha ka ngunyi chibi gita tin ikan ngkawa hi kanggo ka ika ngtua ang hotowa Iran hotem ni kanikuna ye ahana kanggo ita ki ye adu muku ong saakwe ki ye ginawa ki Amerika ngolin ki hun pelingawa kanggo tuwa kan em tagani chibi si si ngaliman ngung amat e kangi kakua aka ta yi awana ka tosim kem ge gam kun e krosi na si ke hola awa twe masam kun hum ke khidam ta ge kam ge da kan ang wa kan kem kun hum yi he wa morosan e wi ke kam ka
1: Pesi bising ke podcast tru ngumeng ngato oint e ya ohe asan nga hinewa ke akakrisim XK FM ke vige ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku taji ke nawe ke ya chon atani asa kawisi si ke nore ke kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC num ke podcast sbcnews.com akon ya ake kanda sam
2: SABC thru bori he podcasting swegwe tse isane te bori ji an kya itawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morosani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

ni hamanita ke tonga in ke XPFM ka kon hamta ke ola ke ti ang he masa morsani ke kai kam ka icha ya jwa tama ko ya iwase se ke morsani wa yafta kapunda ina wake min afres toma gombo morsani kai ka ko tam ko I ka 104 ha ti tu ka ang ke rocklands ke kwantuma bluffontein is ke ngwi ke am tage ta atisa ui ke ka ngwi nang hung kam subsangwi ki ka ihe ngosong le tia tia yang he wa ye go kam ngoleng jinga tsi tsi yang ngoleng ka na kam se ku ke o khabi tang hum dara ka stani ku ke tra tang le gida sa da ke saving in group ina wa ke bungang na wa khwasa a hrun sa sing a tsa tu sit africa ku mi sing go kam sing tsong ai seo yipleng na ba yi o sing yivi kwa ma au jalam

0: manitang ya gangle sekunde pame supa hanka wat we mo poke dia khobisi ki tai kam ka ngi morsanin hum morsanin hum e che ge sekam no gi ati chi woni ngi ge kham noi ke wi cha ya ta ka kunde no gi mit na first mo gombo ito to sila ati ki khokho be mo
1: kami tamate mo no se ki se ko twi khamenete e go ngo te se ko twi e su tre ki tansa no na te ya han ko te ko khiri ka te khe morsani su boris de tin te ke ta ha ki no te ko ma kwa adom se qara ta ni za o je te ta ku ka te ko ha ti mo san ma fresto mo ngumbu no ti yafta ka punda ta

tsamateki se tbe ire kamoga xka fm sikino te bori e ke sarati yafta kapunda mu manda kuna aka te khano khana amiko a yamoko jaoka goveta ne twitwisi yamoko ta kweta ha tiski kumote ombapera na tin kuna kha kuna nka ya hina ki ne twitwisu ehe se khara go itin derta yuning glem ki musiki te ko hisana gota etremata ha kwe a much and much te kite chakame a jansinta ngo bese juma aka to kwa khanu derband ki aki aka ti khanu manda kuna te a se nyamo khata si khana amiko a unka gota Directire aki ha manda kuna di komunikasi ani takhono teknoloji ani zateko William Baloyi aka tukwa khano ni kwa de boriji tsemgoveta no khama aka tkhasi parlamente he ngita indi ngokhe a moko dorogo takhono na tsamski sino mwe mandata ham o presidente masino doroma kwe machi machi takhono tsung group na ta seko e khana o khiri khiri ka khoe khara kwa ti si der ta yuni moko o mpapara na kha ta o ka twa ko na nngwe kitina twara go ta department de belalanse saka kwe khasu ane a abasiete khom karang tse ka ta ko bodra a manda e isa khana ana tsousa khom karate ko sesa gwe a bodra kan o jinno koziki ta ko khana muno o mbapara kha kha amatswati khwe a ya hi a khana twa ke ma go khata ta ko khana khono khana kyare kata go a khwe twara hi mo o ka tone pa de minister a njambulo njunja a ka tkhwano balance saka he ta khono department de arbeit ta khono South Africa su o polisa na tamakha yamako tseka kwana je amusa na ta khana hiya gure ta ko twa ke ma ko ngi kirisi ha ko ta khono khomo tama te se o mbapara na kha tsun khwena ta mo ka kwana ya kana khono teta ta go a hiya gure ta kha a ka to kwano a ke ngo yamiko bodra ji tama tsaka kara kha mandai mutetu ka dino ngo mongwe tsone sa gate go sesa a nngwe khwena o mbapara na ga ya ka ntlhatse ma ka tswara go kano mo ski khwena di go twa ke maeta njunja a kara te ga ta go twa de se mo teto ka jawa ka khwena nge go di a moko hita 3 and 20 ga de o mbapara na ga tswara nye kha ngwa ka ya nye tie khwe a go ga go ita Five di stora a tiko kia mwako ita kaw di sesa ku a derban su o doro pasu ka oski hisana takamska. Iti kweni su municipalitete a ka tukwa khano aki jawa inga he kunkarata metro polisi he municipalitete ki tin kwena takono ku departamente ki hana no benalansi saka kwen seta nge kwe khante ku kunkarata ya khana kaw nisa mungu karata ake kwem stratim Dr. Pixley Kaseme takono Anton Lebe Demki. Municipalitete khasu ane anka te khana o jawsiki twen der takako di tak ka unka kwa kwe an khana si khota drien tunda an seko awo khwita ina muteto an ka unka kwa rako yaka di an oro khati akamska khana te ko mota kha andimba pera storage ki amwa ko ita kha animja ti ko anka te si mutetu ti kwa kha ina yamo ko te jauta municipality te anka ti si ngisi sata ko khana hinyata atango kloe ko kungwe kwa na khana ngikha amaka kwa ngukho na mutetu o te na a khana ngo an a chechenu anamoko a go ja khuta no ake khana mota kha simbunga na tina a ndi ku go ditama ngo tsone sa deveta borisu khere o he
Iran siki kauni sa khahu ate ku kai kwa ma kwe kwa katar ka khakwa ansi ye kwata ngo khakwa te ku kai ku je kun kata ngo kirisi ha kwe ku si ongo khara katar ka khakwa ansi ye kwata ngo khakwa te ku kai ku je kun kata ngo kirisi ha kwe ku si ongo khara ku te fie

Israel ta khona Middle West anu ngoji ta ngo tsaka kara kwe ko kunta tram ka tska khamme a kara ti si ngo kai kwe tsakara ha kha ta nu khama a ka te singe a kai kwe tsakara kunya go no ngano kwae tsu di khetsam ku a hisana go ta Iran khasu anenja a ka te si a ke tse ka mo itenu ku sa kha jawo qae de kuma qae ku a khana si oro khateta yo ka kha ntrek amsa me de kwa khano se ko tugo khate doro qae ku a ngo sainaita ada de o bore de ya khir khir ngono khawana de bore fir ile qamna xka fmc ki tsetsa yen

sithandandana emafuleni umzabita encinamthe sakhe DJ Tila Tila icamtsha ke sithandana emfuleni umzamo sincando ke ngolo xhamukela qhamtsha ke ndiyicamtsha ke 24 target imbo iqala qhamtsha moya ke usike mtsati ndiyagqhamtsha ngicamtsha sakho siyana mtsha icamtsha bura mqatsha ngiqala ngimtsha titi agqhamtsha iqaqwa ngimtsha bura mqatsha ke usike noma iqala qhamtsha moya mtsha iqala qhamtsha qhuma sakhe mtsha qhuma akhangoxe kimcha program qatsang atiyo ke wole mcha program achaya umsa samsa ngumya tangice wa boriku boriku atiyo ke wola qhamsa ke seziri ke qala qhamuma e mcha program qatsang umsa sindike wola ke aqhamu qhamuke caka wisene qala ke mcha qhwa yaqhwa qhamsa program qatsang wa ke mcha qhwa akhangoce iqala ke mcha program qatsang wisene mcha qhwa qonxa yakho ke kadasi okay qhwa e kama qoi e dzela mtsama mtsima ka mpasim tsa panga tle le ka wa tsike ka mpasim tsa tlo o tsam sing ka ma khoi ke tla tsam tsume ka wisi ka mtsa tete a gam ka mara ka mtsa ke ka wisi mtsa tlo a tlo a o a tsiwi si ka noa ke e a ku ya pasa nge o tsiwi si ka panga ka nang le ke a panga tsa tse ka nang le ke a panga tsa tle tle ka nang le ke a panga tsa ka e ya ka ke ka wa tsela sa o ke a qama ke ka wa tsela sa o tsike ka nga singe ka tsela ka nga tsore ka nqutsa da a qhabona ka usina wa tsa pasim tse singe ke ka wa tsike ka sa qhaya of ka sa qwa a o ka sa qonxe a ka ke tsike a tse o tsa sa qonxe a ke tsike a tse o panga tsike sa kha ke ka nga tsela sa ke sa kha e ka nga ke sa kha e ka nga to a tsa ne yena ga tsiko a e kana tsamusisi ko e qeqa a nqa a qeqa a qo a ke tsike he singe ka qontsuma a ke tsike singe ka qotzela ya ngotu a pa si a qona ka tosi ka u singa kang qala ke mtsa sene yena ga tsike a ge kana tsamusisi qeqa a qanga thama ko ya da ke a pa si a huna u tsike ye a mai ka qotzela huna tsike ye singe ka qotzela sa a qang ko ke ka ya qela kwa sa qang ko ke ya tu qonxe a usena ka qala mtsa sara ke kawa kana qemusisi ko isa qwa kana qemusisi ko isa qhaya a kana qemusisi ko isa o qwe a watsike qeqesin o sesa a ke qodzela sesinge qotsuma sa mutu a qwe a mutu a qala a mutu a qonxe a ka ke mtsima ka mpasi ka panga tsa mtsima ka mpasi ka ka tse tshisile no kangwa tsa seng kona sa ngxeya ka ke tsike sa ngxoto qwa sa ngxeya ka ke tsike he kang sa tuqwa ke ka o tsike sa tung konxe a ke ke tsi ka panga qo tsi qala kang a longo se qo tsi qala kang a sa nxe qo kwi tsi qala kang a nqwa ma wa mtsi tsi ka na tsamu sisi ka tla ka qo a qo nxe qo a ya qo qo ka nga a wa qo qo a tsi a sa qo ke ni ka na tsamu sisi ka wa o kwi ke a sa ka na tsamu sisi ka qo ke a sa ka na tsamu sisi ka qo tsi ke he ka na tsamu sisi sa qo nga a ka na tsamu sisi sa qala a tatong akapa sa asang ri usatong asang ri o alongsa nka panga tsike kang sa furwa ga tsa longsa ngwa o kuyi ka sa qala to alongsa ngisa ngiki mtsima kana tsemo sisi ka sa qinqa mtsima kana tsemo sisi ka sa tsala a ke tsoko no panga tsoko no kana tsoko no qinsi kana sa ngi tsike ka sa ngwa to kwa sa ngi tsike ka sa qala to asang ri mtsima ka sa qala to a qala tsemke kana ka qam tsa sana kana qam sisi mtsa sa qang ko kana qam sisi mtsa sa qo kana qam sisi mtsa sa ake ne se qam tsa ina o sa qam tsa re ne tsike pasi ga mtsa qo tsike pasi ga mtsa sa o tsike ga pasi mtsa panga nka sing nge ke ka mane a jala ko o ka mana a tsum khama ko na tsa sa mtsa fite nna mtsa sa mtsa bra qatsa no o mtsa bra qala qam tsuma ndi ani funa ke ele sa khwista a qam tsa ke qala qam tsuma mtsa ola ka qam khama ke na qam tsa re twe qam tsa ke season 4 ta khamone ta ke qomano ke mtsa tswa qam tsa ola mtsa sa ka u sena mtsa khonda na khango qati wa ke wala qam tsa ke firire ke qala qam tsuma e ke mtsa qomano ele sa khwista a qam tsa ke mtsa fite ncinewa ndi ani funa ke qala qam tsuma ke qomano ke

sim sa pasim sa kungko on sa pasi on sa good coach sa pasim sa first time coach awa ka kan da gi bisliti ala on sa moni ta ka bisliti ka ke chima ti jala sim tam chima kala kan pasim sa panga ti tra ke ya sim ko ka uti tsonga ti ga kan kungo ti tsonga ti ga coach awa asa ti ti ti tsonga ka wa ti ke a tswa o ka kona a go kwa ka afa tsan go ka first time ka tsonga go an farga wan akatu amone tsega tsige a gole tsa o tsige ka nqutsa ka pasi amone tsega ka bisile di tsatse ke tsige mo to o ka tsoa tsige a ka ngene mo tsiga ntse tsonqwe go mo tsatse tsonga nga nami o tsiga ma sa tsi tsonga ma ka ka tsinji tsiga o ma ka o dole tsiga ma ka tsige ma sa ka tsige o tsima ma sinko ka mo pasi ma panga tsi dole mo pasi ma ka tsinji tsiga ntsoa ka tsinqwa tsinqenqe o kana tsamge ka tsi a singa ke ne mo tsonqwa ka sentse ka ngeke me mona ho tsikela pasi ma nngwe tsika mo pasi ma tsinji tsika nka e resta ka tsatsi ke seng ke ma tonga tsela e resta ka tsatsi ke seng ke ma madonga phanga tsinghe ke ke tsike hi tlhokong kwa pasi ma lungisa tsa ka nqeke ke ne tsike ma qhama ka u tsike ma first time kwa ma tukona guka phanga nqoke tsidule mo tswa tu tsike hi ma sa yo ma fulu ke wa tsijala singa mo ngoda mara matu ka tsinghe ke ke tsini nga mapasi ka kona nqawo tsima pasi mo jala simboy daga wisi dia akagam ka wisi dia agam daga apa sa bisliti ka dagi tsia akoka wan kawa amune eha ka plani hegia ka wisi kana kang bisliti akama a ta tsisi kana kang ka pangno ka tsisi kana kang asa agno ka tsisi kana kang a long sa tenno tsika na da first time ka gini ka e hi pasi mo jala koka o kai pasi ka ma first time koka ku pasi ma gu koka ma pasi ma singhi ka ke tsigi singi ta tsige sing ka kana tsamo si si tsiga na tsho tsho jala ke go ega tsawa a pa setene sing le go ene a thusa tsige sing ga tsinye ngale mana a thusa tsige sing ga dolo ka wa a mo ne tsi ga bisle di da ke tsi kala ma o tsi se na ga ka don bisle tla ga don ta ga se na mtsa sa ta ke ka wa tsige ya ga ka don ta a pa si an ko na guka tsi se na kang a tama ang ta pa nga ga ka amana ka a wisi gana akang da kang ao a tsong tsong ni tsiga ang matang o ta ta sin de tsigi sin ge ge asin tsida mar ka asin tsi a o fula ga de ni tsiga ang tsong tsin jala sin ka mang tsona tsiga ang tsopa sin ka mang tsona tsiga ang tsoa de de ka mang tsia go wan amoni tsiga ful tsa a tsigi tsena fa o ka first time ka tsitsana ge ni tsiga ang tsong jala ta tsiga ang tsong tsum tsiga ang tsopa sin de tsok ma ka teng tsong ngami tsiga ka tsoa ko wa re kha mo tsang ang ka sin mo tsotwi sa tsigang ke ka dula thisa tsigang ke ka ka ngawi ka usena ka kala ka mtsa adam sa o ke mtsa kwa a o ya wa bisle ti ge mtsa wa bisle ti mtsa moni ka bisle ti ge mtsa mtsa a opanga tsima ka mpa sim tsa khamwan ka na tsomo sim tsa sa ra ka kwa tsi mtsa ra ke tsoko na o tsi ka gya tsi go na o ka gya tsi go na ka ka gya tsi go na panga en ka sing amana wa ta ka usika na jala en sa amana wa ta ka usika na to ke kala tsamwe kawisena ngamsa sa imsa Abraham ke hautqeqwa sasamsa fite ncina ke gicamtsa ke qala qamqa wa ubuhle bako wa pheo vibe aqamtsa ke qala qamqhumay iqhuma ngike ibona qamtsa ke 3 eqamtsa ke 10 minita ya teo ke imsa tidi ma hautqeqwa sasamsa ngamuna atangi qala qamqhumay wa khontali ke khwidam ke iqhuma ngena sasamsa fite ncina ke gicamtsa ke pheo vibe aqamtsa ke qala qamqa

0: application. It can't be an urgent application because he had all of this time to lodge his application to refute the claims of that particular report. He has not done that. And so for us, you know, it's not only stalling. I think he's trying to jump across the curve.
1: Tayan siya gi pilumilu ministra ang he kya matskap lekon vakalang ki kawa sisi situ lase aha. Aje ko ang he gi hana okui ki kang ha wa gue vi komok ang ka parlamenti ki kawa. Hingo gi presidenta ne gi aparte ka dame liha ki kawa sigi ti sa to ha vi koma gi kiam. Tulasing aha a insi ki yi integrity komisi ki wana ngwa ki lagi kang ha wa Tikisi kang hingovi ko makangki ka chang kang yakin. Awagalisi ko gue department ang inhi ki wa ministry gani ko nam. Yakiyachi kaisi ko nang lagi kang hi awa tohum yang hi a insi ki damili ka ki kawa. Ki kahana u ki yadewe ki inhi hi kuwala ang hitani ki wa statu ki ka vik kwa makao ng higi kwa apangila ka ya ki yamali hingwa ki kang higi uwa ya kaya juwisisi ng diwi kang wagong tulasing ahong chimbong ngayon na ANC ito na kikisala ya ki kang ya uwa parte ng ki iwi kwa ma chikang hi ya ki okwe kya mga kachwang ya ki awam panggula kang ha uwa thoma ki gachi ki malit ng kang ki uwa 580 days in America dollar ki kamhalim ke presidente ki aplasin halimang ngam modimole ki astri kofu ki lumpopo gani ko naski kong agatiw ki dri ki yuni kong aga ng a uwa ji kain hige kwa asang laki tisa tu ha iwi kwa man ngayong hingwa ki tiyanggi ha santani o ng kalindi kawa ha sa hingwa ki cellphone ni hinglog o nomor iyan yang hiwa Emanuela David ngam ki ng ki yamanin hongi wana yin David ngam kalang hingwa ki Joseph Sebi Froliana hingwa ki hindi ndili nasho ati kwensi ki kisilang pula ang hi atoma ki kawa rektera ang ha Peter Mantata gege tisa kang hiya uang lang kya kandi diwi ka giga sun hingwa ki kang hiya walisi ko gani kuna efasi tip kwa ki firi ngayang ki tau ke balkhiya gani kuna ki kang hi kuboyo ya ang hi yikuwa akwa kalang ngayang ki skola bisa ki kwa kwe ke dorpa ang ha Bochenout ke uus Flandere gani kuna ngoli ngala ki ka ministra kwa sa tovi kwa ma gyao kwe di kajit kwa ngege kulay ngali ngege ngon dewe ming asa cha kik o he chiki chikwa bo ma a ihun chikwa ngege kwa tog ay ngege hun ke sa kama kukwim ta on khali ka ngege kundisa ki ka ngya wa tonsi ka ha kuboyo ki ka gam ta kilometer ki gani kwa ngha Bochenout ki gastasi kuna kwa mhi kuboyo kwa aga kang kaki kondisa mandrak o ojo kwa hing ongole ngkala ngayang kasi ngola hiki tui hiyok e diwi ito ang oka gigi ok e diwi ang halang ki chika hing kaki kondisa kwa tagi ngasi wala wa faif irum tindi dasam ay mga ki ex ka FM

Exka FM 107 nxinxeke nehara ke mse samse bithe ncine ke chamcha e quma ncume mse wala ka gqoma iqhamwe ra chamcha ke phiri chamcha ke ah endiyarta ka monita ke chimo ke mse tete ke ngoxe qora mse qala gqoma mse qhuma ke qala chama chuma ke mse burha qatsha yasinge mse wala ke uqala mse samse bithe ncine ke spe music chamcha ke khuluma mse bithe ncine mse sake wala ke gqoma iqhamwe ra chamcha ke mse burha qatsha ke usena mse ntwe ngawa qala chama ke ke mse tete ya uqa ke usena mse ntwe ke chama awa Ingu ke epa si kamta singa hekwa Tige he kang Mta Aksa kala to msa unsi Mta kika kala to msa Tige he kang msa planya kwa kwa O tige kang msa ki bakhani kwa ngwa Tige O kuliti maka wisi kani msi Nga wat khawaya Kuliti maka wisi kani msa bakhani Nga wat khawaya Kuliti maka wisi ki He msa ki Ia nga wa Ma kuliti maka wat kani ya Mta mani chwa sanga ka wisi kana O mta mani chwa guli Ka ngwa ka wisi kana Dawa singa hei Kaki planya singa E Ma Kadasima kuliti ke apa si alongsa kawisi sigana. Kadasima kuliti ke apa si alongsa ngau tua ka e kawisi gana. Asana ke kawisi gana kaya msa deke ye msa teni toko o luke ke ye msa planis nko kwa o kawisi sige ye msa no daka ma mtsinga ma ka pasi kaya kuna ngang o mtsinga ma msa pasi msa kuna kama kawisi gana o plania e he pasi msa gama wa mtsi plani. Kawa plana em tsa khamta plana em tsa sengqite ke kausisi ke em tsa gulu tsa kausisi ka e kang mtsa khamta kausisi na plani sana a singwa ke kona ta long saka a singwa ke kona ta gulu tsa tsi a singwa ke kona ta kona ka sengheka ta ke ko ehima ke tsa kham ko ehima ke ujala e ta kona ka du ta long sara mtsa sing de ke ka tso sengha ke kona ka kana tsamusisi a dwi dwi ngwa tsi ka da ngwenwe ka dwi dwi tsi da ngwenwe dwi dwi panga tsi da ngwenwe kamar aplani simisi sa e ke a khama aplani simisi sa ke a ngoya a ngoda afristan ka wisi sa ke a no da ka ngoda sengai ke wisi sa ke a tu ta ka e ya ko tswa e resta ka tsaka wisi sa na ka qhisha tsinzi ka qhisi tswa ngana qwa tsi a sing qoka ta pasi a kona sing ka wisi sa na pasi a kona ngai ka wisi sa na pasi a kona long sa ka wisi sa na pasi a ngai ka ke tsige ma tu mom tsi tsige ma no da ka mi tsoma mom tsi tsige ma tsoma mom tsi tsige ma tu mom tsoma ma tong ka kona ngai Makotuga, Chigiman, Matu, Makotu, Chigiman, Hotu, Kagri, Katro, Comiking Home. Tasada gay car, I am saddam, Sapasim, Hey, Kaki, Saplanisan, eh, Yamsa, Tung, Kama, Aniqua, Planisim, Satung, Kulikama, Aniqua, Plasin, Planisim, Satung, and Kama, Aniqua. Kay Akulaka, Planisin, Kang, the Kaka Crisi of Akua, Trigger Sing Akua. Sing like a crisis of a crossing like a team, Mazala, a crossing like a team, a gang passiano, a crossing like a team, a gang passiacum, one car, kind of a kayak, a sing hagacuna, okay, along, such a gaff, stand a carlong, such a gassing hagacuna, a planus is passi, a camcassing a key, ka e ma an inquahaka, the kaimania pangaka, the kaimana kanaka, the kaimana gulitaka, which is gonna, and he, kiki, can musima kawa kuliti, kama to erest the hatsky. Kang musima kawa kulete ke ke ema tu ngwa tsike sing hei kang musima kawa kulete ke ema tu panga tsa tsike mo firstan wan ka usisi kana asnga kona ka kang eng ta firstana ke kona ta kona kang a khama ka na kona kang a guli tsa ka ta kona ka sing hei ka ta msa sa ke ka usisi kana kam tsere ke a tswa ge plani kana tsa musisi a thota a ngwi mka kwati tsika e ke tsa a thota ngwa tu tsu Chica A, he can go zala, at the time, how to two, ka A, he got to a man, plani, gula a, ya yasin, ya, kawishiki, pasio, zel, plani, gula, ya, a, and all, how long, sir, ya, for stanky, kawishiki, pasika, panga, emogati. Kawishiki, pasika, kang, emogati. Kawishiki, pasi, kalong, saka, emogati. Kawishana, kampasi, sing, haki, kuna. Gona long, saka, nike, kai, kala, atu, okay, kala, and how to our, irrestaka, chigan. Konaka asing kiki cima tu e, tetcima tu pangai, tetcima nungka, tetcima kame. Wan aplanu si siawa, ah ris eres takat kaci yang hotu. Nengai kaya kau neng hotu ka, awan aku tusi. Kaya kau neng kulit aga, awan aku tusi. Tak ayak coli kaka, itu neng kaya jang, akun neng kaya ah kacau cie kang, ah awan aku kacau cie kang. Awan kau tua, kacau cie kang awa pangai. Dier aplanu si asing kuaga, takana kamu siapa apa siang hari. Ya eres ta ke tsi ya ngwa tuwa eres ta ke tsi ya tisa tu eres ta ke tsa tsi ya no da kha kona ka ka wa tsi ya ma wa ko e tsi ya zala wa ko e tsi ya tuwa e kana tsang si ka nga kha kana tsang si ka gulu ka
emsathi thi mga bumi kama kwa kasa msafu tenga na kiki kama hewa zamu kama cha kile ndlela kikala kama chuma hii thi mga kwa kwa kwa kasa na kiki firi kama cha kiki dream fiarta kama ni tega chimbo idam kasa msafu ta ta kau mga msafu rangi kana mtu kuhuki wala kwa chini kama cha kasa msafu bora kuhum ya firi atiwa kwa wala kama cha kisiziri kikumanga kile zamu msafu tenga na kasa

Kunmazile to mahungwa tanga ngmi hiba firi wiki exka FM. Kaha wa kunda ke kana matska plaka ke ka maligani khona ke ka ge ka wanam sigya ko ite ge 13% de tuiris na ndri ga khachi ka nga khona ke tuam taga ni ni ka nga count 3 and sorry 39% de ke tuiris na 25 ka kwa nga ka khona ke tsonga ba ka hi ji je ga kha kwa ka hi a wat statistika hi South Africa na gigi tomagidi kagi khate ki kuna wanta thui ta gigi chogi kang ha wa chi khai e gi ku gi tisa tu kang ha wa covid 19 ki kamali kang hi sing ki hana chi khai ku khasa mawi em chi si se ka kang hi sing ki o u ka hi sing kang hi a wa ng ki kamita tim a chi khai ni kang hi a wa Bung de Gawanasi, Chrissy, Maligan, Gikwa, our num, Takahansi Gikwa, Awzalati, Hantagatene, Chimbugihanka, Gikwa, a sikala, the Nogitian Gintani Gika, he is Sungyok, it is in cooking, or Chivisikan Giga Chuan Kundakan here, or Firkomatui, Persita Sikika Pinde, Kokan Katuris and Nihantin, Kayetsung Asunkwaka Kunda, Tritaki, Nawi Kamakim. Statistik is generala ng hiwa risyenga maluleki gihukwede gikonda ka ng atiwisisi ka ang hikayin sa katli kuhi kangut ayi kapsta di kunam sige gikon hati kuhi tige sige kuhi fisa ukawa na a insi ki iplumilu ministra higi kuhi su matskaplaka onvakalanggan kuna sisi sito lasim Kati kwa ang hisingi ki kwa ki gwe ka ha wa parlamenti ki kati kwa hino ki presidente ya ngayon ki wa parte ng hiki dhamili khadgani kunam ya pali nga uhusu huvi kumakangi guyam. Tulasing ahun insi ki eti kumisi ki wana nga ki tulagi ka ha wa tia ka ngayon a wa vi kwa ma ngayon ka ngayon lisiko ki kan awam ki evi kwa mso ka ngi ki pangali departamenti ki ministri gani kunam. Na hati kwa ang histe ni ki wana ngwantula ki ka ngi awa do ya ngi ya gi ku ki hana ki a insi ki i dhame liha ki ka ngi awa do ha ngi si gi ki hana ya dewe ingwa ki ula ngi awa statu gani kunam ki ti khoya ngi ku ke khosa ya ke tsonwa vi kwa maka ngi ya gi ku panga mali ngi ku masta tu gane khona ti khoya ngi gi ku ke hana ngi gi ti khoya ngi pangila ka ya khaita ne mali ka ngi ya ke hana tulasi ahum si ke ki sela ya ki parti ti vi kwa ma ki kan ngi ke lisiko kang he ya ke ko gi ti ka gi panga ko ko la ki panga ta gi awa ilisiko ta ti ka ngi kahutikula ko o yake o. Eksenis e hingi ako itagi President Cyril Ramaphosa ke gikahana o gikhanohu ki kanha o artikel 89 o nafantlaki ki kapanil verslaha ingi gim ki sikhandi duga hanka atia ka ang hiyang hatu hongo trazala fisa ka ang higi o Ramaphosa ang hong papilo hong wafung ngot hula ki kapsa tiag lagi hana ta wati kwa ang higi ati sa agi papilo hong gika hana ka sung ka o sung ka ang hiya uwa interdega iski tuho wana hong mga gitsa loyi ang hiya ang hula ki kawi wala ang ka sung ka at kanika ang ka sung ka ki gamayon papilo ang sige ki fisa tagi wana tagi Ramaphosa ang ka ang hiya ukuit diwa Tomagi gati kang hiki ge, ki ngoy ki makalunggang hiki ka mahali ki aplasi ki palapalat gani kunam ki February ki tuwiris na tumanaka tiya ka yisi ki wana. Sorry, XNSA ki LP Liraton Gubenim, gyawk ito ki Ramaphosa ang khali ka ang hiyang ngkolo ki hufut gani kura ki ka uwaya ti kaya hiyang ama ta ki tiwisi zika yungi ki kundi sa hi ngoy ki tika ang hiki ngokong ya palingon ama ki ya ki ngayka ta ngoy ki ya kya ti kaya ki kya ka chuan ifasim
ANC e uitvoerende komitee kan in die gee dis premiers ke provinsie ke nege wisse sê ke hier ook kwe ke wikkomak om nkang hier oa ti totutu giga kusa aga kao o anca ke mkhalega ha o South Africa ke ka wikkomak om o ti kwenye kola kwa ang hinga ke kang hier oa yi gien ke kama gangi he ti gama kwa ang ke kula papelo ho yu o hosang kwa sa ti wisse sê ka na tam zangu ngo ma his ke twa ministry hi ng he departamenti ha yistisi ke kawin yin he kwa asang ti tsong kwa kondisal ngana konwe hino ge ti tsa ge ga yunga o yusi se ge ga akala ne se ge ku ke khango kang hi a wa ti tsai m he gani ko yin dang ji ge ga ma he pa pelong kula yang hang ki pali ge kwa m secretary general ang a nc ki wa fi ki lembalula khlo mang ng hum conference o ke di ge ge hana ki na ve ge ga chang ke jangu ya ng he ki o national aid foreign committee ki wa tsiki ki khango tsivisisi ka ngane ne ka ngi ya ga ku ki kham da panga tsangwa police ngole ng ge ka tsi tsoi he ki kwa a khali la ka hm he ngwa ki department de ki ivi kwa mo koi ha benelan sa ka ki ka wi kala ng e ngwa ki mats ka plok on vokalang ki ka wi itsi ki national he ki provincial he ki ka centrum ha he ka wa tsi kwa ngok ka wa lukalo he kwa kwa asanga ng oga jalam te tsahi ndevi kwa ma UCC a khamta panga em ku singi mani gi akhasa la ya tigi ngasi wala wa sis irum tindi ta sam ke xka fm

0: Hola, mafe, if you ke ni kha mini tege exave m tamola ke khamya mgi tsi gamna me he abor ko vita bungi ko man ke kumisa le kin ay ko man ati wala ma cha khama ko ida ti khain he ka kum gen si gamna gamna me he abor ko vi amisali to mahongo he ma ke tresal ka timbo ngamen he abor ko vi ka kum ka in ko tam ko he open bar bas kera mara he advocate ko le ka kalata geokritigi auditiers ati tsai nghe vikoma ke ka ngau i h ke tia ge ka golik a mana ka thoma ke ka ti he ge ti ge ka tsa ke ye ti tsai nghe paling ngoi thuisen kha ka hanga ka kulam te ka machung amtana sam parliament ge portfolio committee nghe ge ko sen justice he ngwa ke qalisiko ke tsheko ma ka paling ngoga ne kwa ha ti tsai nghe de age та рехтерлеке динс комиси кайсигеге тисакои и аукой дива тисагаса тисаи ке нокха ке виска пугика хуфунотла рехтера энкя мустакпака ке явиккама канхи сингиге окхаям дамун эфаси масам тендруте гни куна хе ке клен кару стри ке ке виска пу alugalungika hi visitak o thoi hi dekwa angawa ka ki ka sang taka hi wala o assist irma sam me ya khoida muwi
1: cham me faife cham ka hi ko tao alpha mini tanki x ka fm kc kra kha cham me nge ti tawano jao si buri kushi buri ji te kom san buri ji anji ngi ki ti san yai kam di tresel ketemu dengan jelita mahungu dem ketetina kian karat on karahata kekeng boris ansiki te kom sanye je te kom gue open bara besker mer advokati kuleka caleka ngati auditier na ana ina mumma tinu borunga hujini jauji kian karat jauji ansi khurina jauji te santive te ngiki dakono tesi ko magura parlamente si portfolio committee nam nina justice dakono khron vetlaka on bakleng ko na ana ya ko taku teswere manata akisesa si tesana tiem rector leke densi commission ko no em na ko ki an karata a ho yin ves capacity kai ka ko an master parker iete ko taku asiku o jao he e khutam ta khono tes ko mo kha ten rute ta khono kling ka ru

0: Kulawa fefi ki akhen feftakh ki xgif imdo mola ki tkhamle mki ti gam mi ngi boru ki ki mansula si tati khayi hi tlatum ki ngi hanam ki kemzili to mahongo ngi ki tresal ka timbo to ngi ko mo tsam ka ngi wala wa fefa ti ki sizi ale ga komisa mi ya boru ki to ngi ka ngi wala o ha sisir wa sam mi ya kweda mi ti to silam
1: Tam 5 ko 58 minute tanki xka fm kisi kara ha tam nge ti ta ha no ya khir khir sha bori kushi borije ui ma te se ta ta khir yenwe ya borije kam tiya ti traso katemo ta no jilita mo hongo ta no tam nge kisai se am ta no sai siri kwedam bori he ti nki ta kom sa nyem

Tsamme seise amogo xka fmk no tsamme ngete atogano seise irikoda mbori ya komsha bori tiete ti treso katemum presentasi aki kehem di ni maskapla ketula ane wo kle na di ane jan 13% de presentin 3 toti 39% e 2025 ka suisana team ntse sika aki ke tsek amhem ntse kona South Africa ke ntse kona ntse ti nomungwe ti suisana he an karati ya khwena aki para team ntse covid 19 si u shiri sinya mati tete no ntse ntse karo aki ekam khona uhe aki ngoji a wa ukwe ve na uhem tama hangresana tin no 4.2% ka 2019 kisi yeti ngasi ko ke kingwe khawnu risinga malule ki a ka tiku kapsta tiki anja ata yetim a ncie khona e minister si ku maskaplaka unvakalang kiteng a cc tulache che ti akimu ku tak parlement de ki takno karo president de kara party si ni ga ku ang ku siki kwata tulache anc su aki etik committee na mborunga ta si ku muti antia mutetu ji ko ti department de ki minister kara nu a mborunga kaite aki hutu ji anc su ga ku ang kujiki kai nye no asi di twa aki ta kon asi ki ai ki jawu to kwe di seri kwa ku kai ko ji anji kamboronga kai ti tu la si an ka ti kha aki an si ko na e wo ha ti an em ta exen sa an lo ti president de masaral ramaphosa e karata document de ji article 29 siu ji aki iyete ama anjasin a kaha ngoti kasa ya karata Ramaphosa aki dokumente ji akaka ui kapstad kwe ki ya karata ama waka te aki farslaka ya kabana kamungwe no aki ko shana tibe prosesi anjasin ngu kungwe kamamburong kakai bete farslaka ya mungu shana te aki Ramaphosa ama kwe chawa ya karata te aki chan sana hi kaung shiri a pala pala ki February 2020 kasiwe Exxon SR LP le ratu ngo beni nga di Ramaphosa aki wofum oka siyeti doa di we aki esi ma anja sinu nga kweski mboronga kai gure tem borisi kheri wem ANCA si de 8 furunda komiti wa ka te primiri ka ina nekhe provinsi si una a kana ati no aki aku jiti sit Afrika ski ta kon omba para kwen ka un kwen se down sit Afrika kwen aku atim no atami ka te kwen wika tsaisi ka tla hengoti no minister aki departementen justice mes dat forkomeng ta kon failagiti kwena tareti anwa kushi dikwana ki mwisha omba parama kena hiya tingireta sekretaris general ANCCD fakile mbalula ama taisha ngoti ki ya kukwicha wa karati si ngeti na viki siki en yuka taisi ngoti siwe nung spani am aki jawote polisha na nukwe mwiki huku ewe kuna Departemen dan balance sak kwenam tano maskapla ka unvakalang kwena no national no provinsi rambestir kwena ta an spani na ngwe tiyan kung kaati bori kuya ta kwan uus ka u kama na tame siyebe kam ta kwanong teste kwa na te komo gwem

ka metse ka se se tlama go fire ntwe nda ga minute heng ye kwa 107 o ne ge xka fm ck no program me yam se na kwa tatwa ite ncete o bori go tsa te a ka go o he se gere ya go se gere ka tatin tsa mete a a se se ba ire tlama te kwa ga gere tatin no program ck ngete a ga kwa te no te on tswan shure kona te qo he se verga ji ana he tatin ga kwa ne le mo te ncwe ma kuri na khwate to yuni yuni mki ana examine garata ti akona jika kwana te munu kwana kana o heis berke ahi ti ti te te te no heis berke ji kwana hi wana mutu kwana heis berke hin ta ti ay kin ta kha mu kube sure su ko ara ko aya khwan ye re khwan ta ta manu kana o heis berke ji hi akunu atlasen ko ji ti no klasen a jiten konate mun konate tsetse bukati a te kwere no te mu na tare ta ja o ta makuri kara gara iti te kedi a anji kunsa program siki de a ka kwa ngo kona uni examen ti kona mutu anao ji a wasi ya kutaku o ja o sure dia a u ha ta ti ha

The general te a qiyama no qiye ai en ka me tse ka mo nse se tlamta ko ne gaan vier te ga me nie denk ye gwa ha 107.9 xka fm sikino program mete o bore go di a ka ko e tlo tshoga twa te ke ga ding ga se se gerina go sa kuma te tswa ga ya ofra di minute e ya gwa ha Siwe ire tlamyo, to siwe ire ski program me kwa nawe et tuwa sa hiyan nukha.

XKFM kawa olengo mtane kuchu aunga programa ko sawise se ka ke radho ke kawa tu ka khai si pangwa ba ku sindagi ka wa olengo mtane jongwa ta sa chima ka ke a program ga ko nga ta aku si te kanu si kawa tu khai si olanga ji cha ko nga de ma si te kanu si se a khasi ne ki chukna aku si de gi ku kamu ko se ko ji ge sing hung kwe ngwa ka me ka nu si si ma hi dagi kom ko cho la ma ji cham ma hi dagi ka ji ji ka mu li ka ka kama kwe pa ngwa ba ku sing dagi ka nu lu si si a thui cha hung kwe ngwa ka mu ku sing ngwa na kom kwe ngai dagi ma si cha kwe kwe ngwa kama kwe da ka nu si ka wa ji ngwa utu la pa ngwa ba chile ka ku aku ni sa si su na ji cha da pa ngwa ba ka nu si ka wa ji ke a ku sing a ban kwa sing a kha si ne ke chu ku na ma sin tu we ka ni ku na da te ne na sing ji ji ka ni ngwa ya ku sing de ya ka tomo ku ma ji ka ku wa ya ji cha na ka nu si a thui cha ku sing ni ngwa ka ma ban kwa tala tala ma ni ku sa ke ma ngwa ma su ten du ta ngwa u la

xka fm kawa ulangawem tenukuchu aungo program ko sawuji se ka ke radu awuji de kawa nehe kawa 25 takha manite de kwang khang go supa ke se manite mo ka ngo le ngwe ten go jita bang go sawuji se ka ke radu ke kawa tuwa khai se pang go se de ma se de kwang khang go supa se manite chuang ngam ten chong ba hang go sawuji se ka ke ulango konga ke kanusi pango sire wolang ji cha tena ko ma thoma ko ko ale ko por kham mtu tu ko mo ka wolang ko ko sa ko ji se ma sire ke wolat tena ko ma thoma ko mtu tu ko ang ka ang ma ke ka u ka nu ji cha ko sire ge kha sone ka ji mo tu le pango ko se ma na ko kha che ne ke chu na ka nu ji se yu ko ang tam ko se amen mo se amen mo ko ng be amen mo tal te de ka nu lu ji se wo ji ge mtan chung ko wolang ji cha hang ko sa ka wi ji ga ko ka ke wo lang ji cha ke mong mo so ten tu tong ba wo lang

ekska if em kowa ulanga ipango mtene kuchu aungo ulanga chicha hungu isa kuchu se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pango bakwe khai kwa radu ke nimuru ya one ten seva pen neha fm alum tu tu kwe aungo ulanga hungu isa kuchu se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pango bakwe se tem ten chu aungo ulanga chicha hungu isa kawijiga kon ta ke radu ke kaba tu khai si pangu gu sim te wala tenu gu nga tamu ale ko apro kham nga mtu tu ku e nga ka ola nga ji cha ang ku e sa kawiji si ga kon ta ke a wala nga kon nga ke mong nga ma so ten du tong nga ola nga

exco if ko wo olengwe pangom tane kuchu awngo program ko sauje se ka ke radu ke kaba tu ka khai se pangom ko khai twa radu ke numuru ya honi ten se va pen ne kha fm manum tu tu ko awngo olengwa anku sa ko ji se ka ke a olengwa ko nga ku ale kwa program nga mtu tu ko ngwa ka olang ji chang ko sa ko ji se ka ke program nga ko nga ke kaba tu khai se pangom ko se tem tenchu awngo olang ngoi sa ko ji se ka ke radu ke mong ma so tendu tong olang

if ko wolengwa ipanngo mtene kuchu aungwa program ko sa uje se ka ke radho ke kaba tu ka khai si pangwa ko e khai twa ra du ke numuru a woni ten se va pen ne kha fm masire kon khang gu chu ba gi ne 20 minute mo tongwa wolengwa ten ho ji tawang gu sa go ji se ka ke wolengwa ko nga ke kaba tu khai si pangwa ko sa gi ten gu chu aungwa wolengwa ngo sa chi ma ka ge a program ko nga tamaside kwang khang gu chu ba yin na 20 minute mo tongwa wolengwa ten ho ji tawang gu sa go ji se ke ang ko ka ge ra du we sadegi masidegi wolengnu ten hoji taba kwande ka wodang ta kanusi kwa twa kaisi ge mongma so tendu tong wolang

ka f m ka wa wolengwe pengom tana kuchu aunga programa ko sewise se ka ke radu ke ka tu ka khai se pengo ko khai to radu ke numero ya one tin se va pen ne kha f m alim tu tu ko aunga wolengwa ta asawise se ka ke programa ko nga ke ka tu khai se pengo ko khai to radu ke numero ya one tin se va pen nega fm manum tutu kwe awungola ngi tsang ngwe sa go je tse ka ke bole ngwe ko nga ke ka ba tuwa kai se pangwe go sinda ke mtene ko chu awungola ngwe sa go je tse ka ke bola ko nga kwe ngale kwa program ke ma se de kwang kha ngwe se pa ke se minute mo o tlo ngwe bole ngwe ten ho ji ta bangwe sa go je tse ka da mengwe ka ngwe me ka lu se go sing da ke kreme ke safety ka wa kanu cha gu singe dewe amne mho sa ge chukuna wo ji ge mta chongo wala ji chang gu cha gu ji se ka ke radu ke ka ba tuwa kai si pang ba ko kai kwa radu ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ko aung ba wala ngwa ng ko sa gu ji se ka ke radu ku si de mta chongo ba wala ji cha ke ka kwa nga de kanu cha gu si de ka wa kanu ru si dube ke safety ka wachi ke pangwa ko sing o kan wisi cha mani mho cha dube ke chukuna pangwa e tu tu kya chukuna mhari nga tena lungu sige ka ua ya mani mho cha ngay ke maunga maso tendu ta unga ba ua lang

ekska if em kawa wala nga ipangam tanu kuchu aw nga programa ko sa wisi se ka ke radu ke kaba tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm wan mutu tu ko e aw nga wala nga jicha ko sa ko wisi ka ko ka ya to masi de ko khan ko si bag minute ma nei mo ko nga wala nga ten ho jita ba kwa de ka wa community ek drugs and ko sa ko wisi se ka ke wala nga ko nga we aliko program ke me kum sanga wala kya ne kha ti chi ke ko em ta chung ma ng ko sa wi ji se ngai de kanu si ko wat wa khai si wala ng ji chan tena ko ma ta ma ko ta akwe aliko program ma hum tu tu ko ma ta wala ng ko sa chi ma ka ke program ma ko na ke me kum sanga wa ne kha ti chi ki ti ne ti chi ki ko em ta chung ma ng ko sa wi ji se ka ke ra du ko aliko program ma hum tu tu ko ma wa wala nga jichang gui sa gui jisiga kong kaya to ma sida gi mten chong nga ba wala nga kong nga te kanu si amin ko sa ke kininu jo ae ke kola pa nga ko sida ka wachim nga utu lagi kan kao jo anu nga sida gi ka kwe usila ka kwa aha na tama kwe problema nga u pa nga wa amin ko sa amin ko wa nga ka kwe usila kwe kane chung hale ke ma nga maso tendu ta nga ba wala nga

xka ulanqo ipanqom tanu kuchu awngo program ko sewuji chi ka ge radu ki kabe tu ka khai chi pangqo ge khai kwa radu ge numuru ya woni ten seva pen neha fm man mutu tu ge awngo ulang ji chang ge sewuji chi ka ge radu ki kabe tu ka khai chi pangqo ge khai kwa radu ge numuru ya woni ten seva pen neha fm man mutu tu ge awngo ulang ta sade ma sede ki ka uwa kan usi usi te kininu kola jwa kagwe usi la panga wako sede ki kawa chinga utu lagi kana kau chua nga ako sede ki kagwe usi la kakwa ahana thamu kwe problema nga panga wa mani mhasa wa mani mhawa wa kagwe usi la kwe kani chung hale uwa chike mtan chua nga wa ula nga jicha hankwe sa ka usi ka nga kawa kake ula nga jicha we sede ki kawa tuwa kaisi panga wa ula nga jicha tani kwe nga thamu ane kwa apurukham mtutu kwe ngwa kaya wola ngwa ngu saan chima kaya tama sida yi kwan kak ngu supa ki kawaya tuwa ka isi pa ngwa mtan gu chu awo ngwa wola ngu zi chang ngu saa ke ma unga maso tandu ita unga wola ngu

ka F M kawa ulang ngawe pangom tano kuchu aw ngaw program ko sa wisi si ka ke radho ke kabatu ka kai si pangom ko si de ka uwa ulang ngawe tano chong ngawa ang kwe sa wisi si ka ke program ngaw ko nga kwe alika program ngaw mtutu kwe ngaw kaya ulang jijang kwe sa wisi si ngay de ang ngaw si pangom ko si de ka ulang ngawe tano chong ngawa ang kwe sa wisi si ka ke program ngaw ko nga we sire kawetua kaisi mtenu kuchu aunga walang kema aunga maso tendu ita aunga walang.

ekska if kawa wolengo e pengom ten kuchu aungo program ko se wuji se ka ke radho ke kawe tu ka khai se pengo ko e khai kwa radho ke numuru ya woni ten sieva pen neha FM manum tutu ko e aungo wolengo ji chang ko se wuji se ka ke radho ke kawe tu ka khai se pengo ko se de wolengo em ten chungo akwe alipa program ngo mdo to kwe ngo ka wala ngi chang ko sa ko ji se ka to ma se de kwang khang ngo su ba ge 2020 ha mani te mo ng ton ngo wala ngi ye ten ho ji ta ba kwang de ka wa tol fi ri ta akwe se de me ngo ta ngo me ka wa ka nu se akwe se de ke kini nu ko la ju ha e ke ka ko u se la pa ngo ma se de ka wa ji ngo tu le pa ngo ba ka nu u se se akwe ngi de ka kwa a ha na ka mo kwe problem ngo panga ba man ho sa wa man ho wa ang ka bu se la ku ka ni ge chung hale wa chi ge mtan chung ba u lang ji chang ku sa ku ji se ka ke ra du ta a ku se de me ku m se ng ba ne khe a te ji ki ti ni a te ji ki ku em ta chung ba ku se de ka ngu se panga ku se de ge wa la kwan de ka wa de m ta panga ku se de chi ma de m ke wa lang ji cha kwan nga ke a ku se de ka wa lang ji ku em tan chung ba ta a sa ku ji se ka ke ra du we se de ka vetu ka kai si pang ba ku kai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ku a u nga ba ola nga ji chang ku sa ku ji sing ni de ka u a rest kha de pang ba ku si de gim ti ma rest ta ke ola nga ko nga ta ma si de ka u ke ni nu ku si la ko la he ke jo ka wa chi ke ngali ngui ma si de ka ang ma ngi nga ke ma ngo ma so ten du ta u nga ba ola nga

ulangwe pango mtene kuchu au ngo programo ko sa wisi se ka ke radu ke ma jwe kama ko bunga ke wisi se ke kumisa ngo wala kya koko man ade chiki meta kan kura ade chiki kuing ade chiki ngoli jwa nga o sing ngayi jepan style o manil ngangwe da bungo si on tutulu sila